0: home of hits and memories. 94.3
1: In Nigeria, wannan damar ku ce matatarai ta Dangote ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250. Yin register abu ne mai sauki, zaka iya yin register ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri. Dandamalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su. Kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka. Sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi bukatarka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne. Sayi hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin. Sannan idan akwai wani shakku, a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin, dillalan hannun jari ko masu ba da shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai